rĩtwa rĩrĩ rĩkoragwo na mathagu na handũ hega harĩa ithuĩ tũragĩra. Nĩ harĩ we Jehova njũrĩire, ndũkanareke njonorithio. Gĩconoko nĩ kĩũru mũno makĩria, thoni nĩ kĩndũ kĩũru mũno makĩria. Hĩndĩ ĩrĩa waigua kiugo gũconorithio, nĩ kiugo gĩtendetwo mũno especially nĩ andũ arĩa metagwo loyal families, andũ arĩa maimĩte kũndũ kũrĩ na indo, matiendete gũconorithio. Nĩ andũ mekaga maũndũ maingĩ mũno, nĩ andũ mahũthagĩra mbeca nyingĩ mũno nĩgetha meherie gĩconoko maitho-inĩ mao. Nĩ andũ mekaga maũndũ megetete na njĩra ya mwanya, makĩeheria kĩndũ gĩtagwo gĩconoko. Gĩconoko ti kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ kĩega. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna mathĩna na hĩndĩ ĩrĩa ũragirĩka, nĩ ũkoragwo wĩhumbĩte nguo ĩtagwo njono, nĩ ũkoragwo wĩhumbĩte nguo ĩtagwo gũconorithio. Ngai we mũtugi na mũigua tha kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ harĩ we niĩ na mũthikĩrĩria tũcũthĩrĩirie, ndũkanakĩreke tũconorithio. Hĩndĩ ĩrĩa twaigua gũconorithio, nĩ mũndũ wĩikarĩte handũ thĩ agũconorithie, nĩ ciĩko irathiĩ na mbere cigũconorithie, nĩ kĩndũ ũteng'eretie gĩgũconore. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ gũconorithio, na gũconorithio kumanaga na background ya kwĩrutĩra na kwĩrutanĩria. Ona gũkorwo wĩrĩgĩrĩire no ũkaga, kũu nĩkuo gũconorithio. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna ibataro, na nĩ ũrathiĩ gũkaĩra mũndũ, nĩ ũthaithaga ngoro yaku mũno na ũkamĩra, ngoro yakwa ndagũthaitha, ũthaithanĩrĩre kũrĩ Ngai ndigaconorithio. Nĩ tondũ ndĩna wĩtĩkio, ndĩna mwĩhoko, ndathiĩ kwĩ mũndũ ng'ania, nĩ ngũteithĩka. Ngai ahũthagĩra andũ. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai witũ arokwaũra nguo ya gĩconoko. Ũroaga gũconorithio, ũroaga gũconoka, ũroaga kwĩhumba nguo ya njono. Ti tondũ wa kwĩrutanĩria, ti tondũ wa kĩo, no nĩ tondũ wa tha cia Ngai cirĩ igũrũ rĩaku. We ũthikĩrĩirie kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, eheria indo cia kũnyitĩrĩra, eheria kĩndũ ũngĩnyitĩrĩra. Wĩnyitĩrĩre wĩtĩkio na rĩtwa rĩa Jehova, ũrĩkaĩre ta mũndũ ũgwĩtwo Daudi akĩrĩkaĩra atĩ, we Jehova, nĩ harĩ we njũrĩire, ndũkanareke njonorithio. Hĩndĩ ĩrĩa worĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai, hĩndĩ ĩrĩa worĩra kũrĩ Ngai, Ngai ndangĩgũconorithia. Na kĩrĩa kĩgiragia Ngai agũconorithie ũrĩire na kũrĩ we, nĩgetha egocithie we wika, nĩgetha amũkĩre ngumo na ũgoci arĩ wika. Na gĩtũmi kĩu kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, mĩario no yario mĩingĩ kwĩgiĩ, no nĩ kũrĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩrĩa ũkayagĩra, nĩ kũrĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩrĩa ũkaĩire. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩtagũkaĩra rĩtwa rĩa Jehova, nĩ tondũ rĩrĩ na kwĩhitha kũrĩa gũtarĩ na gũconorithio. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndũrĩ na ũndũ mũingĩ ũrabatara gwĩka, ndũrĩ na wĩra mũritũ ũrĩ naguo, wĩna wĩra mũhũthũ mũno makĩria wa gwĩta rĩtwa rĩa Jehova. Rĩu rĩrĩ na hinya, nĩ harĩ we tũgũcũthĩrĩirie, ndũkareke tũconorithio. Na nĩ ũndũ wa ũthingu waku ndeithũra. We ũteng'eretio nĩ maruo, we ũteng'eretio nĩ njambio, we ũteng'eretio nĩ kwarĩrĩrwo, we ũteng'eretio nĩ gũcirĩrĩrwo. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ndũgeke ũndũ mũgarũ na gũkaĩra rĩtwa rĩa Jehova. Kaĩra rĩ
rĩtwa rĩa Jehova, nĩ harĩ rĩtwa rĩu tũragĩra, tũkagĩa na kwĩhitha, tũkaga gũkinyĩrĩka. Ũyũ nĩ mwĩhoki Ngai, ũyũ nĩ mwĩtĩkia ũthikĩrĩirie, ndũkanareke njonorithio. Ũyũ nĩ Daudi ũrakaĩra rĩtwa rĩa Ngai. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndũgũconorithio, wee ũrakaĩra rĩtwa rĩa Ngai. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndwĩconoka, wee ũrakaĩra rĩtwa rĩa Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ na ũthingu wake, nĩ egũgũteithũra. Hey, Ngai ena ũthingu wake na nĩ egũgũteithũra. Kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ egũgũteithũra. Hĩndĩ ĩrĩa twana tũrarũa tũkiuma cukuru kaingĩ na kaingĩ, kana rĩrĩa twĩ cukuru twana twĩ mĩtugo ĩyo mũno kũrũa, nĩ tondũ nĩ tũgũcogothanĩte tũrĩ thukuru, nĩ kũgĩaga mũndũ umaga na njĩra kana mwĩhĩtũkĩri agoka gũtigithũkania twana tũtũ. Ngai arotũma, aroingĩrĩra gatagatĩ ka maũndũ marĩa maragucanĩria kĩndũ gĩgwĩtwo thayũ waku. Nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Daudi nĩ kũrĩra arorĩra rĩtwa-inĩ rĩa Jehova na akarĩkaĩra, nĩ tondũ wa ũthingu wa rĩtwa rĩrĩ, nĩ tondũ wa wĩhokeku wa rĩtwa rĩrĩ, arĩ na mwĩhoko atĩ we ndeconorithio. Na ũguo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, itigarĩtie ndagĩka oro inya, ciĩhande thaa 11 cia rũcinĩ. Kaĩra rĩtwa rĩa Jehova, umagara na rĩtwa rĩa Jehova. Wĩna mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro, ndwĩconoka na ndwĩconorithio, nĩ tondũ rĩtwa rĩrĩ nĩ ithingu na rĩrĩ na hinya, rĩtingĩhota gũgũconorithia. Na kĩrĩa rĩtwa rĩrĩ rĩkwĩrĩire nĩ ũgitĩri, nĩ tondũ hau he rĩtwa rĩu nĩho ithuĩ tũrĩire. Wee wĩtĩkĩtie nĩho wee ũrĩire. Kĩgĩa na gwĩtĩkia atĩ ndũgũconorithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩgũtuĩke guo. Ciandĩte thaa 11 kana thaa 11 tigarĩtie ndagĩka oro inya tu, tũikĩrie tũke tũrũge itha, nĩ tondũ wa ũrutani wa The Enoch Generation Season 4 Repentance.

0: Thank you. Etago Helen Oagio. Nirio ihoya riakwa ria muthenya wa muthi ngai angikwehereria irathimo akirugigutu iremithia ciothe nigetha kiria wahutia gigatherema haria wakinya ukegwatira kirathimo thini ni waritwa ria ngai the ngai murio na ngai roho mutheru gatho cia mwanya muno makiria niwe witikirire twambaniririe kuma thaa ikumi twatarana uguo twathoma hamwe ikumi na imwe kinya ruci handa thinacara cia rucini tugagutirikie mwambiririo gitari muco wakio matukumeragwo ni ngoriri maninagwo ni gukia na gwega wa ngai no tugi wake na tha ciake iria citamenyekaga uria citariĩ cirotindania nawe muthenya wa umuthi uri miegu kumia na wa ruta wĩra cinyite moko na ikorwo cirĩ ndathime thĩinĩ nĩ warĩtwa rĩa ngai the ngai mũriũ na ngai roho mũtheru nĩ gũtuĩkĩgwo up next gũtige moko-inĩ mega mandungata ya ngai revarabaru wa kĩritũ na timu yothe ya gũkena rũcinĩ kinya thaa inya cia rũcinĩ ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ ũndũ nĩ cihandĩte thinacara nĩ kahĩtũkia na ndagĩka ĩmwe twambe twamũkĩre mohoro mbere ĩyo tũrike thĩinĩ wa tabarĩra ya gũkena rũcinĩ niĩ ngai enda tũcemanie nawe rũciũ thaa ikũmi cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gwĩkia mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro tuma nawe njĩtagwo Njeri wa Njega bye bye and God bless you
1: Laikipia County Kinapa na kaunti yothe turacemaneria 92.8 gukena FM gaka ni gaitu ni thinacara na ndagĩka ĩmwe Kenya News
2: ya Kenya kwanza ishughulikie mwananchi ipasafyo
1: mohoro madhudhuria na mashunge wega
3: madha makugira mshiana makinya au athia kamagire akihoruri thadi
1: kuma deine na jawa furori
4: kai oye mwathani oye jehova
1: maya ni mohoro magu Kenya FM
5: urugare muige mwire mundu kuigwa thiorora horondo mwana guturo ni marungo nemwe cia dalili cia kuonania mundu hari na virus ya Ebola mulimo hore gwatanagio na unikuringana na mutaramu wa mirimu ino Moses Masika akiuga dalili ici no ciage kwiyumiria mundu anyitwo ni virus ino oroguo no ni cokaga ikambia kuonekana thikoni-ini thutha-ini ta ciumia igĩrĩ ũguo igĩthiĩ gũthira rũhonge rwa kũrĩmĩra ũrũmwe na ũiguithanio bũrũri-inĩ NCIC nĩ rorĩtie atĩ ti ũndũ ũmwe na Kenya metĩkĩre gũtĩaga watho na makĩria gwĩthema na mĩario ĩngĩcũngĩra mbaara ũndũ ũmwe na rũmena matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ mwerũ Kefa Nyamweya nĩ morĩtie anyiti itemi othe harĩ kũrĩmĩra thayũ wa bũrũri kũnyitana moko na gũtigĩrĩra Kenya nĩ magitĩra ũrũmwe na ũgacĩru wa bũrũri rũhonge rũrĩa rũthuthuragia ũndũ ũmwe na kũbereganya mawatho marĩa maratungwo ma mũingĩ rĩu nĩ rũratindĩkĩrĩria ũigananu harĩ ũgai wa mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ona mbeũ njĩthĩ tũkũheo mawĩra tu nĩ makaheo nginya mawĩra mega makĩaria marĩ mwena wa Mombatha matongoretio nĩ mũnene wao Elder Onsomo nĩ matĩtĩrithĩtie atĩ wonjoria wa bũrũri ũngĩkũra tu ũngĩkorwo akenya othe nĩ magũkuruhanio no ti gacunjĩ kanini ka Kenya kwa ihinda rĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 77 na igĩrĩ kĩa akenya nĩ mbeũ njĩthĩ Onsomo akiuga ona mbeũ njĩthĩ nĩ mabatiĩ gũkuruhanio harĩ kũgacĩrithia kwa wonjoria wa bũrũri ona makandĩkwo mawĩra marakĩrĩhwo kamũcara kega na makĩria thĩinĩ wa thekta ya ũrĩmi na rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ Kenya National Bureau of Statistics nĩ maĩrĩire akenya atĩ ndũmĩrĩri ciao cia thiri nĩ ikũgitĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩinĩ wa wendekithia mwerũ wa kwandĩkithia kana gũtara akenya werũ kũhetũkĩra njĩra cia kĩrĩu na makĩria kũhetũkĩra irore kana biometric thĩinĩ wa ndereti ĩrĩa yendekithĩtio wa mwaka wa 2026 Statistics Bill 2026 kũringana na wendekithio ũcio mwerũ ũrĩa ũngĩhetũkwo gũtuĩka watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie kũrogota ndari ũndũ ũmwe na ndũmĩrĩri cia Kenya kũhetũkĩra irore nĩyo biometric mũingĩ naguo no ũrathiĩ na mbere kũũrio wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na maabitha a borithi kwanĩrĩra ekwĩrwo othe arĩa mangĩkwĩra marĩ na ndawa kana nĩ marendia ndawa cia kũrebia na no rĩrĩ ekwĩrwo atatũ nĩ mahakĩtwo moko itũũra-inĩ rĩa Icunga kũu nĩ kũrĩ mwena wa Kenya East County-inĩ ya Nyeri marĩ na kiro 18 cia bangi kũringana na maabitha a ũthuthuria ekwĩrwo ũcio marekwĩrwo nĩo makoretwo makendia bangi ĩno oro ũndũ ũmwe na kũnyagia kũrĩ arĩa mendagia mwena ũcio matongoretio nĩ OCPD wa Laikipia East Daniel Kitavi augĩte maabitha a ũgitĩri nĩ makoretwo magĩtabania mĩũngũrũrio ya kũhĩtana na andũ arĩa marendia ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa gĩcigo kĩu na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
1: Kena FM, thakaria rũcinĩ rwaku.
6: Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ.
1: Thikĩrĩria Kena FM. Bũrũri uwe ikaidi atea magadheti ni
7: turole gadheti shitoro shiro umothe na kwa jiriria na gadheti ya The Star
1: ni tuwara nirie
7: karibu sana jekivya madhavava vitu
1: maria matukoni
7: kwa nyuri kwena project ishi ya jirio na idhirikari itarekete
8: barabalo ya hati banyiri ya juo barewe giso kutandara izwe
9: kiaga wachimani kiaga administrator kiyo ito
10: Now that you have finished laughing.
7: Thank you so much. And we bought up mudenya wa Thursday. Tarikini mirogo iri na imwe. Mwalini weta anumaka ni wagirigiri na mirogo iri na idhathatu. Good morning to you. Na karibu tutora neginya shikia dewega. Dainya shia roshini tafari ni ito ya mwanya muno tafari la ya gukena roshini your morning kickstart nie chitako Rafael wa Kristo isharitari kura yuhu bwana Francis akoro aigirana nigeza tukoro togishano ruo na kuitokira 0711046922 gorogyo ya namba yaku ya amini gorogyo ya adhimu yaku nigeza tukoro tukiara niria namba yaku ya adhimu ni 0711046922 hemu nrajidi omu yuga kana ihenya kademi yuga kahora 0711046922 good morning na karibu na maria guhari reidi ya niyate notu rekikidira ituge onaru ni igi no ginya toko tukia mokina ikai ya deto isitoshe no ginya tokoro toke kururira nani toko wali ya mauduma igi mono mara mara dina bere goko guito fororine maria maria yu media make oteti o na maudu matoko ni idhwe ene gide dunaridi kanani toko wali ya deto siya families eni hakili deto turati gire ire ira siya motu mia oyu waru tirewe ulea weri ya atige wira wake akidecide gutiga wira nigetha atungate mucii wake no agicoka thutha wa matuko maiganona ri he mutumi muthuri wake ri arahikania riu no igwa nao maragitigana icio ndeto ni tuguciaria tondu na ninjaririo ni ndu aingi muno kuitukira ndeto iyo na ningukwo ngiguthomera ndumiriri ciao imwe kwa imwe so good morning to you na karibu sana ni tukurora gatheti citro ciriro umuthi gatheti ya The Standard gatheti ya The Daily Nation o domwe na gatheti ya The Star gatheti ya The Standard ciriro umuthi roria tiriri deputy in name one gukorwo wina ritwa no ritirone kuria rireka na tukanengererio bisha ya mudu gitokithure kidiki hau ni gatheti ya The Standard gatheti eria jitete na guoko ni gatheti ya The Star ni weraria uhoro wa gwataniro na kunyitanira kwa opposition thini wa Mount Kenya nigetha mahote gwicokaniria inya na magie na urumwe munene icio ndeto ile chikiritwo kiogo kinene ni gatheti ya The Star gatheti ya The Daily Nation yugite atiriri maguta na maya nimo mafataro maitu acio ni aria marugamiririe honge itiganite cia maguta magikiaria anyway good morning to you na karibu sana maya moko

0: ayoro
1: baba ni okire na mugate
0: we jugiro na yokire besa icho ni tshoka tokaga nawe
2: I na igathira
0: riure umenye atumia mugato ni ohoro ri thanjira ni mweri sigana
3: ile tumetera oria ni gukena express
0: sakenjira bi giuma kutare